kwe huna wara neka iko ngisika wakpe kasima na chedia wen hariwo wate tegwe hen no kurugo na mfani abe pese wen gbedo go ganna ize nware ka momo hweyo be malaka ribete ka para ha kusunwe mechi ne gana ka mbon kwasere na nhansine mefo kwasere ga kasine na tabia hen no tengo hinikana ima asaro zebu ka ihunne nkwase daki asaro ka tanye wongo na ga kasine bukata wongo hinikalamba wa kefalan sandi.